0: E wa gba o eyin eyan mi. Eni oro le ni mo. To di gbeyin to tun boro lode. Je mo pe ohun to nse won ni o ti pada leyin won. Iyan ikan. Oluwa ikan o. Nje alare to n gba yawo re nko o. Bawo le ti ri yen si o.
1: Alare n gba yawo re re. So n te na ye. Ko te na run. Ko tun fa tete ji. Ko gbe, ko ji ya re.